0: Yesu akabwate ekwene na yikashale kitwa be bandu bali no bwiranda omo mungu lutukahula dialogue woma hulaho sovo le Congo nabande ekimberembere jutwa ngatatsukatwa yibulia eske mu biba kabuwa munye kwenene ekwenene ye yahe omubyushebyo abade tuna mukwama anu bakaba mboya base vita kumbe ya hoye M23 evita M23 ya mawa ne abade efende yenia nuka sindi nuwa muka hula na vono na ba maimai ya bafo maimai na ba banushiri yei mundaburi ya haringo kutu kai ishewe tuweno mundonga nabu atitunemu ishinde kikwe tutata kabisa ndoa verebi ya haisi dialogue yeri wambu yebie retolere kwanza aba akter aba birikiru kui dialogue obre muri ya tatu kirikanjango ko echa kabuga nicha kwedene kunde hamabibu wambu tukaya dialogue omoforoma Obre mundi na nemu ikurira ko burangiti ne wazatumbino yushingen kwisi ni kama ni pile opinion ene bure e dialogue si yanga tuletera bi wuma bi wene e dialogue ya basikufu baka sonda vanzi ria bi dialogue e yobore mundu kwanza anashikirie owonde le respect de l'autre iu nashikirie ondo uyu naye ni mundu gaje e chunga ndi vuga kumbi chanabi changa wa teacher abahimbani erika lomomborer ababa mahiraho mashurti amashurti oba mahiraho wen haritra langarabyo wote ni bindu bi wen kwenene siwanga yo dialogue nabande bandu bana ibana bo here bure kutse isibe batatonda echa retondisha bandu echo ne bore mababa ribyo mochi wochetu ngandele to mfano nga hotu nikere kunde tukata wano no ni radio lokale tukabu lokale ma tukaisha nji tribene hano tuka ekleri opinion ya bandu aba tutimbira ko hanwa akaike ekine mbacha tuchino nana byangale bya bandu beso abe civilian society abe bulengera bakayeka kwangura bakayale bya bafungwa abafungwa baleka kwangura nga 1300 sana iya yetu irere nga 104 ababere so yero abame ne babo hire se hali na chero babitondishibo na riba ne mumuli chimo bora ebyo ne bendo bikakanga yangoko Eche huo cheka humula muhanda. E demokrasi ya siyeri. Eche gale ke demokrasi ya e demokrasi inyo mochi uomo ndeke. Li Arabia ubutu wa mbanza vunemu humula ndeke. Chale kaba franze wa mbula justice eleve la nasyo. Na bandu eche nde chereko. Ababa kare tamu wa mashuruti wabo kumbe cheno na cheno na cheno na cheno. Ebi bitu wa matu uwa. Napa ande baleti de wabo wae. Napa ande wabo wae. Nairuwa yu waka ndi lomo yobasikofu baka ni nani. Injase nyere tali cha umusha kuluwaka bibu ati. Chisekedi yu yomu arbitre.
1: Kamu kwanza lali ya buwa.
0: Ama bidi ya kebi yu ni muarbitre. Da sekala. Ese hachiri dialogue. E dialogue ni mambu. Dialogue ne bandoba bidi ya bagaka nira. Na yaba uti ya maopinio mbali mbali tofauti. Nira maopinio tofauti ya yu. Kumbi habibu muarbitre, oyu wakandia ambatisha, alia ambatanisha, ri ilaha wama, evi inyo, evi kalo mo utabali, nevi kalo mo mubuni, nari oyuka ambatinisa yabo hano, kumbi ye sengo, kundi ye sengo yikabia, sayi wata luhanda ye mer, ni societe civile. E societe civile yabi ya arbitre, lakini omu ye chisekedi, omu maniri wache huo, ne muakter, ogu ku dialogue. Na ye kumbi ni ebuga ebya baba mabuga kwa mfano nga biuka bitonda hote bate chino na chino na chino uyuwa nga shubya kubyo nende indo yuwa nga shubya kubyo nibo ambo yuba nga dialogue naye na rukumbi omoka tikati kabo eha nibo yole netre uyuke ndia matani abo mabo mata ha ngukuma mabuga ho na utahe teri shubyuku eji aha wanamu wechu ya mabuga eno ewe echuka bibu waho uyuwa vere kolache hati andreke kweishi ewe wa mango kamo komasa ego mangu kamu iba aluni anio mokwenene na rona ya bibuwa yehe ndwa malangiricho yakabuga ha e washuleta tukirichi kolisha na wone woreno lufungura lwere tufunge erichingula hano na rwaho mire hano ho busana na chikwe na rona wo ahoma ukakosa ababa kushingana yako ukwichi kusangwa min derrière amobiro byoshi tuli agresse injenga mukongo mani nyere munya butembo esatu kahire rwanda yemberi okubyoshi tukiberera wa ma probleme structurelle we chuoche.

0: Neryo amabihika Dr. Muringa twama kuko chomo chende che munawire kande uyo wehuru kundi abantu banakula ireko babare kurera bate wabulire nabane mukulo lako ku hospitali bane mukulo lako washinja kande tutikaribo
1: ndiyo
0: muri kirimwanzwa echende chau echo hospitali echa mahano awa malwere ngokuonga na itambere ngokuonga na iwe teacher kakiria omoche munabwire Dr. Muringa Masereka tunenaye iwe ne wene eche munabwire sibwende chechindi chalaba muliolo kuche chabarelaba iye aliwe niche munabwire ne chiya cheya okundambie no tunena Dr. Muringa omo radio kandi nabiri itarisha okobe ndo benene kandi chikende nza chitengumbe iwa yikasa ebye munabwire ese byakulabako kunde esa tukabitu nyoko radio tukabitu abiri batarishiria Ebe ndobe nene. Dr. Muringa, karibu omuchindiche muna wili.
1: Okay. Niwe ndi. Ngasi manyamuhanga. Ahabwe rika kwa churu cha muna wili. Na ahabwe rika hano. Haba hukulikiliri. Vaka toka. Erina ulekirirako.
0: Mwasinja.
1: Kandini ngasi ma. Ndi abandobo usi. Haba na mwika kulipiteli luku wetu. Nyamuhanga asinja. Eribia ini akaba watika ya. Okwa abu aba bere lam kandina abu aba treba lam mwase okwa promosyo etroma lolana yu emoreru kutiember elangire ndi olipiteli wetu lunu tukalu kolera anniversary yalu alukatsukire biro vyo lusukamu vya biro vyo monja acha nario monja acha trauma kola echendu Echiringa klames. Tukiche tema klema size. Hanemu avandu. Inye watu. Watia. Wamamu wira watu trahiye. Asa ule eparseli yei. Inye watu ye. Alinga hanistahili. Sini stahili.
0: Sini riwo mwonivo ye parseli yeyo.
1: Sini riwo mwonivo ye parseli yeyo. Abanduma nenebe kai kwa boba. Enga bakai kobobo
0: mbeno kundiba nayasi nasi ukayo nalangira kwa shoti okochendo
1: bo
0: chichangana kusubye nyuma
1: abandu banene oyuto ko byala no yuto ko mesu enga omundu oyo sianga bya muna oyuto ko byala oyuto ko mesu no yuto ko bongo abandu abo omundu oyo sianga bya muna Chikare kiwa langira omunduni ya butua. Ije isi chendu. Nereba mte kama kalasi. Ahabwe langira owe ngebwewe. Vukata siya yongeraku. Erepanua. Omunduni ya bia visionaire. Kwithi erepanua. Omunduni ya bia milioder. Kwithi ya bia milionaire. Tunahima.
0: Tunahima.
1: Ukabo trawa. Esibiri umu mtuwe wawu. Inga.
0: Neruwe ya yifunze vendo vio mawe uma.
1: Ebi angare kiwa bia milioner. Kuthi bia angare kiwa bia visioner. Chache kandereka. Kleme size. Eyo monja acha. Elangire ndi. Nanganabia. Ingalu inga yiku wabobu. Kwisiba nai. Nanganatoka erika. Angalu inga sinisina inga hika.
0: Tuwa si akaterme kila mese.
1: Hey.
0: Nga ni chinduchi okulupitali. Omochero che monja acha konde. Kama vyanga kahia kahia.
1: Ok. Klema size expo. Nibi ndi awarikangania. Tukatua uti abandu mutunge shompeni. Abandu mutunge sholo api. Abandu munganari mamuri. Abandu munganari matimo. Abandu munganari mamuhoku. Tunaima.
0: Tunai.
1: Tukakangana ya. Ebya tukaso mesa ya abandu bareme. Vyabita ndi kariere. Ebebe kautuko, ebe tukautu, abandu batunge. Vya beta ndikere kula. Neribo tukakenga na etu. Enyama, kwisi wanganari ya uti, wanganari ya uti. Esamachi, wanganari ya uti, wanganari ya uti. Erikangani, ebi tukakola. Kwisi ebi tukare ma.
0: Aba viri eria.
1: Aba viri eria.
0: Nabaya tungoko, shombe nene, shongo kubakakangani, shoba hatunga sheria.
1: Wesinja, kandoko bakari asu. Niba mbobo mwenja acha. Tu omwa anniversary yeyu kya tukachungula Muringa restaurant and cafeteria niwa mu cafeteria kukabye kunye chirinyu eche rinyo echo chikolire omo busar ngomuli soy ngomuli ngano ngomuli muhemba ngomuli tuska ngomuli mumbiri nibwambo muli ebendu binene kusebe ebyatu kayire miro kandi na mubatsi
0: mubatsi
1: kusanga abantu banene wo mayikange busungu ku mufano omusungu amasahanu akagwati ngashale baya omumbiri eri yale byo mumbiri angana tresho frank esringa sengi mile dollar akayele byawo neta terawe foto kesha ndrekau a foto nyisi ya twal ari ye foto eyu angana sha unza emya kana emyak nabe sekulobeu ebasalira ko foto eyu pokidam e foto eyu yo mumbiri kuti omumbiri awiti eberemu ebyo bandu ba tres
0: Neri tukabula ya omochero chomunja cha ngokuwa na mabuwa utukendi shakangania ebi ya bandoba ya herako aba ya tungoko shongo kune vende Neri tukabula ya abalahari abashahe kokombutu kukulupitali ye muku radio ama shahe kokombutu ya mori ya mbutu ya makadami ya mbutu ya vinduvunde na yo omochero chomunja cha akeshi ya kulachi mbeno na angabi na viri eria ewewe ina naute kubyo kweka Kote, okay. Sharia solomavyo, anganalu shabi mori, yu muna wiri.
1: Osinja. Niwindi, abateba minyo kwa choro chomonja cha. Sikivi chena mulore mbere, elangire ndebo. Wamavi wabiri yeja, wanganatu wira. Tunote cha mutoka, ishiya heke, vya libi yao, etu waulabio. Wamavi nimbene, yabere vya ya mahiko kubutu kubiri uligwa. Wanganatu wira, tunote cha mutoka, etu ya ulayu. Kusudi tulete yao, umwa restaurant. Moringa restaurant. Elangirende omundu aka anganalia okonyama iya sehayit emisire ye chenru nemi ukire ye chenru kunde mutu langire ribintu bo abantu mwase tulangire tubakanganaye erihuka mufano ukindi byongo mwabo uti abantu sibo sherihuka me batasa batali okochenru eche uli huka bakaba abiri okochenru eche uli huka Nibunyene kulet. Bwana ingaye hukanye tenu kwesi. Na eri hika okwa okwibya embokya masahayetia. Na ingaye hukaya nyet.
0: Ikabire mu hindu we zinene.
1: Wesinja. Kusangwa omwabi hubya tukayenda genda. Iri amauwa. Ninge bemore. Ebe kabye benayu kandi nemebatsi. Nere babiteka omomboka. Iwasenga ne mboka iyabiri sehange mboka. Kandane mubazi. Neri wama senga nende wama imye wama sumba engo konguma. Wama tekamu ebe lungu ebyo. Neri isyebya emu abyo obuse owe sengu kwikumi. Nomulamu owe sengu kwikumi. Kundi obole ngoku

0: ibwa kumbyo mwana oyo inema birunze miaka 5 emeka 6 kwise emeka 7 alakini omwana yekaba ni bawa okoyiringa okoyiringa 10 jours kwise kweringa 20 jours kwise ko emwa omwana oyo ukabya wabere mutesa ko feb neribwa e solution obusarabu no no mumbiri oyo abebyamu neri e solution ikende banakamu abakende seiko monjata bakanyokubo
1: nibwo mbo obusarobu wabirika ku lupitali
0: wabirika ku lupitali
1: uliya bukola ukuwetikana ya ukuwetikya makoni mbali mbali neri tukaibulaya obusarobu nena wabandu businga bakulu kutsene nabo abana tungo ko tukana kula unashali obusarobu abana kabo obo tuni bwabana habya no busara obo bandu busi obo mungana nyo busho mu parcel nabo twashingani kalite kale kate
0: okay nibwambo hanyo bwabana hanyo bwabakulu kande hanyo bwabamama kande hanyo bwababa nibwambo ukaika neri obutinganza obusara bununa bonu
1: ole muhendo
0: wasinja hali obuli mwetangauzi nga hali hali obuli mwamazegu ebwana obusara he ihabye obuli mumbiri kandi bihabye obuli mumuringa nari uko webika tukakubura bunu bukandi koloko chenu bunu bukandi koloko chenu bunu bukandi koloko chenu nari okundi ku radio tunga kandiye ku byusi byusi ukagwabika netu ko mafundisho hakabi hane sungali shanga oyika kufundisa ya na muyomba nai inyame oyika kufundisa ya
1: tukabula ya obusarubunga bunemu bye kwikire kutsenga bukanyuba wango bunde busara tuka ukabo wabyanza na emezire eyo munemu tukere haba abantu ku lupitali oyo awitu yoko unaisho abandoba nini omokatale tu wangana ya motu bomuni pimiri akarenji akarenji kao eva ke kuhako
0: osinja
1: okulupitali nayo tuwashi nga munemu tukeli uliavo omobeye ikatuka yete mbeni
0: okay niwende omabu sarobo mori o mori akandu akakolo mabuchi akaba kete mwavene nibi ndi akandwa ku abakasi kakaula franga nene abakasi kakaula franga nene neryo elitre nguma eyo busarobo ikaule di dollar neri nibwa
1: abaru tye kilo yabo
0: nibwa mbo elitre nguma nibwa unakoliribo
1: ah
0: wabri hukwa
1: wabri hukwa
0: wasinja
1: ukamgeji
0: iringeji
1: ah
0: ningeji neri bone busara neri muryo obuchi neri obuchobo imwabanika omwabuchi muyakano kabakete mwavene ababrisoma ko buchi
1: kakawatika yakutsebutsebu
0: kakawatika yakutsebutsebu kunde mwabihubye basungu a esanzuchi ohosere omundu wabinyalwere kutsebu angana yaita hat ichatamuluma kukaki siabitamuluma kukaki neri ichu chama byatekap vaksi
1: yabe kuluma
0: eh nereya maya vaksi okoma koni manen neri tikale ko omwabuchi obo muri abantu binene ababya abantu batras
1: omobusarobo
0: omobusarobo kwise omobuchi
1: neri otukabulaya okobusarobo doctor twasi omundunga wa mabiku ku lupitali e ukende bulia utichi mbeno mangabi mwabere buha amena mbali mbali kutse tu mundu wa mabi kayute ngasha uloko busara tu wa mabuti akatermia ku ngasha uloko buye chewe tunario meno bane mwende ku heli 3 yu wa masani di dollar
0: ndiyo
1: na kunde hakana bya mundambi omundu wanga na ulabo au niyo kubye lubaluba twashinga bukanyu bawa omo bekopo ngobu nditu ngokonga nutule kopo yabo kutse ngabukanyu bo muhibusho ekire yabo twashinga ire yet omundu wa maula emezire yo engume ye di dollar twashinga iwa mabu kutse wa mabetse merabu kandonga natasha sobolere yende
0: nibambu ebo wa mabetse merabu ukabi une munywabu bukakola ngebe bakete mu immune booster nibambu abasikali abasoda bosibo mu mubere erifunga kagala nerirwanisha obulwere bosi bosi obwangana tasha sa ende bukasa bukasha kuhamba nari ibolo wa bwataluk nari bwagenda. Niwa ni immune booster anga kuanga na but akandukanu nikeri waticho mubere wayi
1: kakinga
0: kakakinga kana kakakareta akagala ako mubere ngakuanga no ambo Red Bull kwitinga kuanga no andre energy eh niwa wasinja nikando kawatika yo mubere elangirinde akabinya na tolere kandi obusarobo omondri lureme tukabwetama tenga mwilini tenga mwilini nibwinde hane akasuku akabiri huma hawaku nari iweka woticha eriwinde akasuku akakabyaka
1: omomoberi
0: nari iweka subya
1: nibwo mbuka une munywabo bokaya tengo mobere ngo ko mundu akana tolere nyabya
0: Nibindi omubiri wo mundu harimwe ributbo hari ebisuku abikabye birihuma erilo ahabyabya ibyagenda hand
1: ahabwo bukoni
0: cikale ke walangira hanemwa abantu abakawo abakakisiya inya ibwacha ishatra bano tulu cikamwe sente hari ebindu abitagendeka omumubiri we nari akabye mabinyoko busarabu no nari ebitayende kaberi ebya huamu bya bi huamu nero munroyo inya tondo keri kulechi ari koser omwa busa robo muri akando kaba ketema kali sumu bendonite kali sham bendonait nibwa omundu kam akali sumu kiwa kaberewa kaberewa mana kisali mu kali sumu omundu inyenye ko busa robo akali sumu koshi ekabya mu mubere Abantu banene akalisumu kakelo mu abantu banene kutsebo umusoya munye kalisumu umusamati munye kalisumu me hane mu mundu etande menyiba esamati ngende kola ya nyeti
1: net
0: esoya ngande kola ya nyeti elangirendre na matunga kalisumu kakabye mu mubere wayi no mundu tubakana ko macha bweremu inye ko macha bwere lwal inya hol pak ambo akalisumuka
1: kandi atane dawo ina e ina mutimbireko
0: ene dawo ina mutimbireko
1: eritende menyeri kulishayo
0: ndiyo
1: eri amukosera
0: ndiyo cha mare kitokola akandukanu clema size elangirende ewene wena na wangana myot ngalwe sinanga itokeri hicha ha boku sinanga natoka eri hicha kumufwanu hanemo mundu inyabinya na sherere memboko Emboko kumufwano iye ko obulere gwe bol. Emboko. Emboko siwuti amalori aver. Siwuti obulere gwe koron, siwuti no obulere gwe bol. Ei, siwuti amalori aver. Nare obulere gwe bol. Ito kongani atutibo. Leto munyu. Omunyo yo owabulitiro watu kanali yuyu. Ewata kulao ali obulere obo. Obwe bol. Wabeta kulao. Nari wale trumuni, wabere trumuni, nari iwasuka haka utu, kuise renga dekalo. Niwa ambu omu nyoyo, nya nangotele echuhu kechu, echa huomambo kweyu.
1: Omu nyundeke.
0: Nari omu, nari iwasangana, emboko ilwe ya baregan.
1: Ikata shasoba.
0: Echi ndicha kaberi. Eto kukangani tuti omwe wa mundu. Omwe mwere wa mwenye mborewu. Ari yata ndeme nyati. Mborewu wa yenganyilo mwoyiti. Kandi yangahika umabiali ya mwoyiti. Kwithi umasyamba kwa mwoyiti. Nobutu kubwa. Hatuka kukangana ya. Erilo mwinyorasi. Omwabutamenye. Tunaime
1: neruwa yifunza kando akanemwe ndishe kuwaticha
0: akandishe kuwaticha akaba na baba kendesha yak obutu kubunene kunduwa mabika ngoma ngomose ndishe andemi kumufwana wanganeko ngomo ngomundu eleke se kucho masyamburi omundu obundre anaote makapoke kumufwana Afrika subalam ha utengamuwatika ya banga yutau Omundu oyo ngana kutsumanga nejele bikusende shabiri yako. Kunoma biutembolewa, ere ndita kumuchi omashamba kwa sewu.
1: Ah, ndona si iya inyalishe shingo ko nembolewa
0: eha
1: wasinje ne ko mundo oyanga bekayo inene shingo ko nembolewa ngoko tukana bekaye sholape
0: ehe nibe ndikabika lomo mundo iyo okwasa heyo ikabiri mu aside nari yutse mu eberu ebya ikabeka wam elegrand aside ikakulachi
1: ikahwamu
0: ikahwamu nari yahanduka iya byembolewa mufwano nga wende uhile uherye mboko aha when you will out a looker ahabye ewese hare hai beko ngenambo ha uhere hemboko emboko inga kwekendebya obutimu bugum abalo mebane simanga hekabo
1: ah akabye mbolewa nene
0: akabye mbolewa nene kumufwanu eshambene tukatungashu nga tukasikola robotar aba kisha ike wa yachisala la mkasha langera obole mkwanza na obole mwine kia tuka endayo kwa siya pilot muka langera ebinuko vika koreka tuwa kwa lobu taro uwe shombe narisema nesika shabe re shabe nia nario ebise vya suwe ria masya yu itu imitua
1: mateka
0: wa hai merere na tuka tuka tuka wa mashamboku sule ndo kata sangau ya uka kola oka kola mwe chendu eti ngengena kutinga chiyina eti kwa haimere nario embulai kaya ika wa iyo ye ika wanirisa ye omuchi wa mashamboko butiri uwe na wen iye kande wama bute uwe na wen nario kande wama bute kumu asidi embulai kaya ika wa nga
1: yabisa piayu
0: nario ya ikende ika wanishi omuchi Nari echebya chihokya. Nga nari wasangana echabira horera embulei kachisana ikachisendya ina muchijabiro muchi
1: omorerema.
0: Omorerema. Na yasidi ine mukolechi ine muwam nari bwine muhandukachi mrorewu.
1: Nibwo mbushikere hwaho omuchoro cheuma.
0: Neheke heke tu. Itondi tondie na mieri.
1: Naho wamabi butukatsa tsanga.
0: Nari wamabite kama yasidi. Nari wambuka ndishambo kwa shamabe gano. Shamabe hiya. Katika munga teka mwe vise besho mbene, katika mwe besho mbene, masi wasu ni mbore wa. Kena mare manyete, ni wambu, tukakut, wangalabiri ya haa, bo utasha laba. Wangalabiri ya haa, ibo utasha laba. Chatu kakangana ya, eta ntuko monja acha.
1: Neri tutelibu ira yuko, oko cheruwecho monja acha. Tuwa singa oma berkira bandu, bahe. Omo busi aboka kola nabo kutse obule mundu tu ana sabire nyi kukulupitali ko munja cha kunde bibi ni bindu byo muwaso
0: ndi
1: hali ya makondisho ile shengiro ko chela Messi echi kande chikesa vera hai
0: bo kono kulupitali ni ba mtu kakangana ya olupitali tukesha kangania nga
1: tukesha bikulupitali aba bretsa minyoho ali lupitali olwa murenga
0: wasinja tukabya oko omorikinzas oko muswe gudro omorikin nariwa hamba enziri emutiri tuli kwa dezeme parcel nariwa bana dokta Moringa etuniao nario tukisa kangania ebyo tukafundisa ya oko lupita oko spas Moringa nari esa henu oma klamesi henu tukendi bitu ni omo oko lupitali kwa tukena mbiye tunamumbia echoro che tatu neri itunamulenderera omumwezi wa kwanza tukesha bya tukaba ni saya elangrend hospital lomoshiala lokebya fasi fulani e restaurant ikandibya fasi fulani espere marché ikandibya fasi fulani obuli
1: eyebendwe byo besa
0: omuchomwe riria kuu akindibye fwesi fulani. Na tukisenda tukabibanisha amokomine ngokwane. Twa mikomine bulengera twama yo lupitali. Enga. Unamulangira mumwala
1: wewe. Mulangira mobulamba twama teka wa restaurant kwa mfano.
0: Omwabulamba twama teka ya Mitiel communautaire Moringa. Mitiel de santé communautaire Moringa. Twateka ya bulamba. Tuna ima. Restora tomateke kimeni tunai obutunia omodida mbiasi nari iwasangana obule chindu itwabirikira banisha nare ese henu tukata bibya moche wuma tukagangani oburi mundu nyamyati Chino kwa chikabia checha.
1: Nibu ambu omunjacha. Omundu anganasa neribuku.
0: Ey.
1: Akahandeke heme huma heuma.
0: Ey.
1: Ene mundishabi yao.
0: Eni ebibi sibe na yao. Nibu ambu anganabu tibo. Inje nyilo nye nzire. Ina soma kwa shangoko. Neri wahu unaote shans. Eri soma kwa shangoko. Kana unaote shans. Eri ule chitabu eche shangoko. Unganabu tinyerewe shambene. Uwa ule chitabu eche shambene. Chinduichi ulere kwe chosi. Ukende chigul, neruwa kulechi, watu kere, icha kuwa teacher. Wanganabu tia, inje nyileire kubia mudamu.
1: Abibwa sebe ula.
0: Uwasinja. Chitabuche vya mudamu, na china kudirichi.
1: Navyo nevineyo nevineyo.
0: Navyo nevineyo. Hei kande, okobu chiro che tet, tukia tukabia tunenebushi, abalima bushi. Abe shangoko, vya mudamu, abu butrunge, gro pastoral, ebiusi, abu situnenabu. Elangire nomoine kutia. Omoine tukia tukaenda mwa masha pilot. Aba shanzuchi, eba enda mwa shanzuchi. Aba shongesi, eba enda mwa shanzuchi. Aba butrunge, eba enda mwa butrunge. Elangire nde, obutrunge. Echi, ngabia na amala abane itia. Ngata alirahai. Hayanga herera.
1: Isha vya sika hola
0: mbeno. Isha sika hola. Ngala abanyiti, elangire nama her. Nari itwa kufundisha yololo
1: e programi yo munja cha twasinga wabere pangayo kuti kundiya bandibangana la babangana shalwira hale vakasha participate ku chindwichi omunja cha abantu bane munisha kukusangapi
0: niwambo eritsuka tukasha tsuka omo oko konever mupaka erika oko kenzer niwambo ne ha nibindi hatshabi hanya bakahotola Waka misi abandu. Okochiru echu. Echu munjacha.
1: Neri unakatambia kwa vore chindu kane muitarisha volovolo.
0: Nakatambia kwa vore chindu kane muitarisha volovolo.
1: Neri doktor kata sasa vahano.
0: Ndii.
1: Kibu kayango ko okuredi wanavyu kabura vandu tino wamava heroko shombutro. Neri ushamavi riera. Neri wamavu la abanga ulavi. Neri wale travyo.
0: Ndii.
1: Neri utukabula ya. Nga uchinawula.
0: Ndiyo tunemu.
1: Ebyalia.
0: Ey.
1: Ebya basahe kukombu tuyu kulupiteli. Mama ya heri.
0: Ndiyo.
1: Amuli. Naive nde kwa hawa. Bandomu bahi kirebi nene sana.
0: Ndiyo. Tunemu ulabio.
1: Neri omunja chani cheru chirika ngania.
0: Ndiyo.
1: Eyo mundwa ya hera.
0: Ey.
1: Nga veria toabeti.
0: Veria toabeti. Nariri yabi kubakali yabi. Kwa sinja. Kunda hanemu. Elangende. Ebyalia ebya trubeno. Ebya trukalia. Nemu batzi. Kani bia tukare ma nemo batzi. Kumufwano. Wama langira nge sombe. Esombe. Tungana taarishi ayu. Omundu iwe kwa wambu. Shalu mwomo sasu. Ini yabano mwomo sasu.
1: Esombe tu.
0: Esombe tu. Esombe tungana taarishi ayu. Omundu iwe kwa wambu. Omundu oyu. Abere vula mabere. Ini yabula mabere. Ini yabana mabere.
1: Omumama.
0: Omumama. Ama kabutra ama beri aberevu neri imo beri bosio oma sombetu
1: neri ehendu hiyo siye hiyo kunduka obule chero eche emisho kana bukabwe miatsi mbalimbali tukabula yanga tukesha menyayo trute kunde ukabwa chi no munawire omunja chane chende ebyo sibi nyo mo chetabu kutse tubi
0: ebyo sibi nyo mo chetabu neri mutu kabwa trute Omundu anga nas ini ule chitab. Okosa henu kute kwa promosyo henu. Promoti ulia omo $V. $V yeyu. Kandi kunene resoma. Eributi ngaso meshangoku. Kwisi ngaso ma obutrunge. Ngaso ma obureme. Kwisi ngahere rahanu. Anga bia ngahere. Neto kuwa teacher. Elangirendre. Aho kahere rahu. Tuka kuwa tika ya. Wanga agenda omuha terekerere nobutunge eribye ebukaterekerera kwiti eribye andreke
1: nibwende abalimu abusi ngokone mutondo labya
0: mbiyo
1: abakafundisa yere trunga
0: ei
1: abakafundisa yere rema
0: mbiyo
1: nabakafundisa ye chinganga kunde ya maformula wa mingiro mo chinganga mbenwe
0: mbiyo
1: abusi baneta yeri kubuli ndambi okulupitali ndambini ndambi omundu angana sat injenga sarabeno
0: ei
1: Ambo enzera ya uyeria.
0: Ei. Nibu ndi chininge enenga kuanga na utibo. Na mahika. Fasi fulani. Ngasa kwa chindu fulani. Nari aba, aba harima. Tu iba na paramanas.
1: Nari utukawa, tukabula ya doktor.
0: Mm.
1: Ukawa wika ngiriri ya bando. Kunda mm. abandu batukere soma kera.
0: Mm.
1: Akarasi kau doktor. Kakatangaziru ukuradio.
0: Mm.
1: Ukayo na mkwa merera. Vauma. Aba soma akarasi yako. Renova kaishi bat mbeno abanene abaya heroko okombutu ukabi unemu yeusa okoba umaba umukalibia bakana sima
0: aba umaba uma na banene bakashima kutsebu
1: mm.
0: konde hanemu abandu ababya se bale menyende erioli mangana lwe chiro 25 25 ije lo mwelioli
1: evesenge kilo mm.
0: alakine kabya Eriari, ini eriri omujirani, ini eriri ya owond, ini eriri ya owond, ewa sanganand, abandu, vamari endikuisi omavoreme, mune,
1: mune
0: faida. Eti ndi, hanemu eribu tibo, bwende vya liyavya veri era, ngende veteke hai, ngende terebi, ngende ulavi. Vya abandu bakie bakari omamoringa restaurant. Kondi wanganevu tukati mba, Omo restora. Aho angataba neri oji. Wanganare vola.
1: Wanganare vola.
0: Tunahima.
1: Vena neno kuri oji.
0: Wesinja. Nibu ambu haliyevi halia.
1: Ebe teba neka.
0: Kabisa. Kumufanu. Ngesa henu. Wamabuti. Ngaronda ya a restora. Ebu tembuwe tu. Ngariki buwanga na mabe wamabe himbenu. Wamabuti. Ngaronda restora. Eyanga niliramu. Emu nembo gabu chungu. Omwabutembo. Wanganabu lai. Ebanya elegime ini embo gabu chungu. Kwisi mbanya ni matimu ni katoke. Ngande kari uku nembo gabu chungu. Wanganarondia. So wangaba nayo. Aribwe haria. Ukivu kaba nayo. Mbogabu chungu iwa banayo. Kundi efaida embo gabu chungu. Tunasi ni niche okomobiru wa mundu. Abasha kulube tuba kere. Iba kau unzevu tukubunene. Ahabu ya mboga buchungu. Iba kari yoko msomu. Iba kari yoko mranda. Nebende. Nari abanduba nene. Siva tamenya kubitu ya muasu. Nibangaba kangana ya. Umuasu wachinu cheche. Wamaikahu kari yoko manyangu. Umuasu wawu goju. Tuwabe kusoborera. Tuwabe kukangani. Chenu cha chenu. Nihuti. Ah, bwana mumbe kwa chiria. Abantu banene umabuti aliye salad obundi atalia okobyali ebe kale bawane bevis. Ahabwa makoni wa wet. Akawati njese na the truck. Omuno mumbuti aliye hayi. Atanjenga ndi wanga ikesa ngangende sal. Neribu asanga nande aho tukabya etu kinatere. Neri tukie twabelangira ah, omundu anga nali atie kwe. No mundu anga nali atie kwe. Ehe, chinua majite kwa mawiali ya venu, ukabi wama rondaji. Chinua majite kwa mawiali ya venu, ukabi wama rondaji. Kunda hane, ebe mwole, ebe kolo mwabe ndove ho, kumufano. Neriba, ngaka ngana ya vandu, elangirende. Evyalia, ebe kolo mwabe ho, 26. Ebe usiwe vili ikahalia.
1: Oho wa moringa.
0: Oho wa moringa. Kumufano, tunauti ngaba kete mwa kulu dezirofi. Ikalo Tanzania. Nibu ambu, mwuri ikawa tikaya na yoko wabendu vina na kwa mwuri wa mwuri. Tuanganate kwa mwumucheri. Tuanganate kwa mwamboka. Tuanganate wangana kule shai. Omu onde mwuringu ngechai. Ito wakubra tu, ikini kuwa tichai iti. Oko maifekisho, kende kula iti. Oko maifekisho, kende kula iti. Hane indi yeba kete mwa hanye yende. Yeba kete mwa Pouvre noir. Niwa nari ni, ma, ni hiuma. Ni gren. Ikaba nika. Omochi wachaba kete mwa Thailand. Niwa omvore. Omvore chihuchi na wite. Ebi kaba nikai. Ebi taba niko omochend. Kumufano. Hatenga hawa tu hanu. Hakalu mumbiri. Necho umechikalu wai. Ngadwe kongu. Newa tualu mumbiri. Uka enda mwabe ndabe huu. Kunina ishare yu. Ukalwe kongu. Kwa tuwa le kangina. ukaenda mwabende bihugu
1: ayo kakanavya tu
0: yaye kakanavya ukaenda mwabende bihugu ubwa watola kakao ambuka kalu hai kakalu Kongo
1: weko ko pai pai
0: weko ko pai pai ambuka kalu hai kakalu Kongo kaiso angaba nai omuhandre bihugu sikale kuwalangira and omwabi obvious makumi mbili na sita niriwe ikatu kanu kakalu face fulani kanu maswa kuwakana kanu maswa kukakana omote ya woyi twabete kama kanu na kanu na kanu na kanu kumufanu emizele haria hatu kibitu na wite mitel de sante communautaire moringa nari elangire ndi abanganga abatu kafundisa ya bakatu mikabat
1: wabifundisha abandu Nerunga baketu mikabat.
0: Bakatu mikabat. Iwasi wale hivya. Wabile hivya. Nenemoli yana nga natunziruwa. Okomi tunziri yetu. Chikali kitu kangangania. Omonja acha. Baba hikwe. Abarimi baba hikwe. Abatunji baba hikwe. Bakatu nga nachi hikwe.
1: Dr. Moringa, tunawutse vene nevye rikubulia.
0: Wesinja.
1: Nibu ambu ahoho unavye okomabulio.
0: Ndiyo.
1: Unasi tukatuwa bi kuwa, abantu banene bakuwa moringa, morengo bi ku radio.
0: Ndiyo.
1: Tukatuwa bi webi usiebyo.
0: Ndiyo.
1: Ekine ne cha mubyo, tukanza eremenya Dr. Moringa.
0: Ndiyo.
1: Ukafundisha abantu, abande bayifunza re tunga, abande bayifunza tukabulaya. Eshombo tu mu anaretasho. Ne abaka nibo abuka fundisa yere. Retunga okomwanzo mwana bwiru tuno ukana retre shongo ko neruwa ba washa abandu embutu yangabi ya muwana esho mbene ahona hutweshi abakatunga ngawangata shababure utichi kunde ngawaza okuturu yabo mutshabale terane chendo alewe okoba kale ma embutu ya muri mutu nalangira iwe mehoko nina nini abyo mu byanaza abakatunga tuashinga wangata sababu rutiche okochero cho munja kutse unauti abando bawo abwagabera ibwo ibyo tukashalangira ku munja kutse berebet
0: bo nibindi abando ne banene abatwabirenda tukahereria ebya rutunga Neri twabere ya bandu beshangoko. Abanene babrevia eba matoka ya reserendandeke, nesiri chandeke kandi chabra kolo. Neri hatu kata ndikereo tubo, ehe. Engoko wa makerai kumufanu. Wama bekerai, mtu la remu alwa ama abu mangai kumufanu. Abande bandu wakana kere engoko. Me baire yayi inyabaya chitya chiti neri walangira amwami baire yayi omundu nyamali akanyam me ichatali nyama engoko akakolachi akali engoko eyangana muhimbo mubere wewe neri hatu kendi kangiriria engoko makerai wangana kerai iwalye yuti wangana kerai iwalye yuti wangana kerai iwalye yuti
1: okwachira chomunja cha tatuhe nimero ya huko nde Ama ulio wabando ni manene sana. Kande tuanzi risi walua muno ute wasubiri ya bando kuma ulio waba kunde. Tuwabiri ulia venda ni umome temu.
0: Ndiyo.
1: Tuwe nimero ya telefoni.
0: Zero nef.
1: Zero nef.
0: Septansenge.
1: Septansenge.
0: Katrevesete.
1: Katrevensete.
0: Katreventekatre.
1: Katreventekatre.
0: Treze.
1: Treze.
0: Zero nef.
1: Zero nef.
0: Septansenge.
1: Septansenge.
0: Katrevesete.
1: Katrevensete.
0: Katreventekatre.
1: Katreventekatre.
0: Treze.
1: 13. Dr. Moringa.
0: Okay. Neruma promotion yenu. Tukende bitu na wit elangrende pomade kanusa. Ne pomade rapid. Okobei yatukaula yayo. Tukise wati chabando monja acha. Erlangira. Alingo no kabula yambe.
1: Kabula ya.
0: Okay. Halo halo. Hey. Ye?
2: Na kumkirimia Mungu alo.
0: Eh.
2: Ili na inga wala umodia na inga wala yana tibwa au wala atia. Every mwali ere gabere uwa. Yangale mwaweti.
0: Okay, omonja cha mkisha mwebi ika kulupitali. Na tukashia wa kangania kumangare mabi. Na riri ya kubi ya rewonza kubi. Ngo kubi ya kubi kase ha.
2: Nikuwa nirehari jolo. Oh, ya nirehari.
0: bimwe turi mweyo obo wangatuma mundu nyaule kitabu inyakutwalira chimukama wai
2: mm
0: e kitabu be dollar

0: Kare, karibu sana.
1: Okay.
0: Uwe sinja.
2: Ave mungwalo tukaba shima.
0: Hey.
2: Wana kuwa mire.
0: Ndi.
2: Mungwalo. Bas.
0: Hey.
2: Uwerila wakubuni ya kweri.
0: Uwerila wakubuni ya kweri.
2: Mm.
0: Nimi tuwabile tebele buwa.
2: Mm.
0: Ebe kare bawa.
2: Mm-hmm.
0: Kandre na mubat. Omundu ika bat. Mm. Nabe riluwel.
2: Mm. Pokero yu kwanza.
0: Okay. Tuma pokero no. Okay. Na, oika bat nabe riluwel.
2: Mbeno wangewan.
0: Aha.
2: Abanga nahandeka tu etu na mwende somash.
0: Okay.
2: Mm.
0: Abanga nahandeka etu na mwende somash. Okay. Hanemo mundu eriwat na verilwal
2: mm.
0: obulu erebu estoma wabaregana.
2: Mm.
0: Netu waku eriria echerebu.
2: Mm-hmm.
0: Iwa kulisha iwa liachu. Neryo omuveri iwa yu omu buholu kusi obu tseme. Nere echerebu echu omonja cheba kisha yiko kulupiteli. Mukasha ya kuchu. Niriba kangania kwa chikare mawa.
2: Mm.
0: Hanyuma, tunauta mapromosyo, owo tukende vya etuwa mato karekola omanjacha,
2: mm.
0: bobo ngata ndikareto ndo olawu, chino mm-hmm. chikisa enda chete, chino chikisa enda chete, na nemeri ngeo ya promosyo, ngako tukende yenda, kushe imitu nzire, ngako tukende tunzi.
2: Mm.
0: Aha. Aba kande kesha mesaji.
2: Mm, tukawa tu subero monimero kwanza.
0: Eee.
2: Nde tunalia buwayo luvaluwa mbeno.
0: Ok. Mm.
2: Zero
0: nefu.
2: Zero nefu.
0: Septansengi.
2: Septansengi.
0: Katre vesete.
2: Katre vensete.
0: Katre ventekatre.
2: Katre ventekatre.
0: Treze.
2: Treze.
0: Zero nefu.
2: Zero nefu.
0: Septansengi.
2: Septansengi.
0: Katre vesete.
2: Katre vensete.
0: Katre ventekatre.
2: Katre ventekatre.
0: Treze.
2: Treze.
0: Nero wabana Dr. Moringa.
2: Dr. Moringa.
0: Hey.
2: Mm.
0: Nibi ndi. Omonja cha.
2: Mm.
0: Aba ndoba nene. Aba kendisha hika. Tunotisha isha promosyo. Elangirinde. Neema. Kwisi olukowo.
2: Mm.
0: Olu mubuti promosyo ni. Olukowo. Aba ndo. Aba nene. Aba nalwere makuni wabu.
2: Mm.
0: Elangirinde. Tukakola.
2: Mm. Ono wakatu urikirago.
0: Aha.
2: Mm-hmm.
0: Halo. Halo? Halo?
3: Halo, doktor.
0: Aha.
3: Doktor.
0: Setuwa.
2: Unemu kwa mechihende, baba? Unemu kwa mechihende?
3: Unemu kwa mechihende.
2: Unemu
3: kwa mechihende.
2: Wasinja, tunio mechihende, kalibo.
3: Mhm.
2: Mm. Omochiri wanga mulichi. Olenda doctor akakuhijibu yo vindu hivyo.
0: Okay. Wasinja.
3: Niliona ile kamba ile ngaba vile Lubumbashi.
2: Lubumbashi mnakuwa miri.
3: Tunamkuwa meradio
2: ye. Wasinja okay. Tu masimu. Doctor omochinganga.
0: Mhm.
2: Echiri wa mulichi.
0: Okay. Wasinja kusema.
2: Mm.
0: Lekanga teka na ya kwa vivoya every mocherewa.
2: Mm.
0: Echerewa omundrimu watu na vere luwala estoma ya vere gana.
2: Mm.
0: Una ima?
2: Mm.
0: Iwimi echerewa iwate kacho mochinjo iwatu angacho.
2: Mm.
0: Ukive wabe etu angacho ama etewa kendi luamu. Nga?
2: Mm.
0: Neri iwi ngani ngani au novuch mwamalwe gile evere nguma eya maet.
2: Mm.
0: Zisek. Mm. Iwate kamo vuch evere nguma evere nguma obuche wen.
2: Mm.
0: Obo, ngo wetu botu kabe na buharia abo wakete mwa moringa miele pir.
2: Mm.
0: Neri iwabutu wanganisha ya imare. Iwabu kanyo eviziko vesatu omosubui viziko vesatu umiwolo. Wangabi lwere estoma. Wangabi lwere amakuni awabari adaro mamuveri.
2: Mm.
0: Owali omonda. Na wanga wambu eche enda chabari yivoha.
2: Mm.
0: Wanga wambu suche enda wese. Wanga wambu wabari lwa la okwabi mwondo vyo usitu.
2: Mm. Eji seke ya chere yivo.
0: Hey.
2: Wate kama wabuchi.
0: Wate kama wabuchi.
2: Mm. Wabuka nyoko viziko visatu umuasubui.
0: Viziko visatu umetunji. Mm. Viziko visatu umuoro.
2: Mm.
0: Nero omunroyo ini ya kumache werebana obu tunganane. Obu wenu.
2: Mm.
0: Amwalia tukari matu.
2: Mm.
0: Eche ndi chachenu. Ogwe vina nebe ni umuchi. Ni umuchi
2: tabu. Umuchi tabu.
0: eti ndi cha chenu hanemo munhu erivamo avere lwala eti ronda eti kasere bo babiri vambo sichanga shalama omula mushatere twangisa chere chere kola komache warepe hayi ehayi utonge yo mochinjo ukamule amayesi okeluamu
2: ehayi ndeke
0: zise
2: chilo chuma
0: yangabye chilo chuma sawa amese waria luamu iwinga ningania uno buchi original mwamabi mumalwe chikopo chuma etse Walete chikopo chiwuma ede militre eye hasad neri iwa milanje wabe milanje neri obuchobo omundu iwa tuwa kaveri obo uke awo mundu ekibye kanywa ubo kolomwa mubiri no bukindi yabukendo kwa chironda chiria abye eri yacho neri echironda echo omwari nga karansengi zuru omundu ni mabarlamu
2: na kaseri kama chifamu
0: wasinja
2: Washinja kabisa doctor.
0: Abina ne binu muchi binu mochi tabu. Nerengabia na mabundi omundu anga awulye kitabu akanabula nga ngabwindiki.
2: Chechirimu amafurumilia wusi.
0: Amafurumilia wusi.
2: Awuri tunza makuni.
0: Kondi njenza yanu na mabindi na mahol control card yo hanu tuliko tulio kwa chihu tulibaye. Tulibalabi.
2: Tulibalabi.
0: Moringa mabe yenda kama abetswam. Ebinu nyilwemwe byosi. Nabire bita ko mochitabu chiri. Nabri sukere kuho mwandu iwo bya muriti
2: ewo kine naho
0: inga kine naho abandi bakavira we amyandu abandi se bacherewo niri bwinjelero namabye wambagana nga kuho mwandu nga kine kuri riti
2: chomando wo yini kine
0: wusinja kondi una mwishero ndi omundika wati batya eh hayi yangana kolayid wa mubula amapera angana kolati mumuri wa mundu wa mubula Tunaima.
2: Ayo ni kweli doctor.
0: Hanana muno mundu ayotu anga kubwira.
2: Okomya tie iyo.
0: Senzero nerebemenya.
2: Amabe menya ka formula yako na rukamuhikira.
0: Senga kubwira. Nekusoma makuta wahara hari. Me eve dollar. Neri iwolwa menye yosi. Eje tawe chosi. Emune omathi woshi.
2: Wasinja.
0: Hai.
2: Aba ngahike butembo so angabula Dr. Muringa kandi nimero yeyo
0: mbi
2: okunyomura hale kitabu iki kikabi kino ku hospitali okobuli ndambi
0: mbi
2: neryo ngoko Dr. Muringa nemubua ekiro kyo munja acha antuka omunja acha itwebu usi tukeshe sibo ku hospitali ninyobu si inyomo katu kwa mokosho radio tukababre kira kundi erike none buli sibo mamondo akesha reha ni yeho likerera tu Wangabia shuti wako chitabu. Bo, wangana sana ibike na karatasi. Kesha vio kandakabi umabia. Namu wangabia na utu nako chitabu tu. Kundakana vye chindu, echikabu wawa. Estirino mo chitabu na ruangana vika kandu wako. Ebitabu vikesha vio kulupitali. Adrese ya upitali. Hapa musante vile ya Butembo. Ubenyemu kuna tufata Mubeni, benyemu kuna tufata Muituri, benyemu kuna tufata Kasindi, benyemu kuna tufata Mungwalu, antuka merisi. Randevu ni ya kesho. Kesho, mwisho ya gudro ya riki ni sasa ya Butembo. Se unafika mwisho ya gudro, unakamata direksyo ya kusukia pa kuchilalo cha kizeki ama hapa yeveshe. Deuxième parcel, kutoka tu hivi kumwisho ya gudro ya riki ni sasa. Semi nasema mwisho, ni kumunyana tokia nzia panda, munyana tokia matanda, munyana tokia ruenda, munyana tokia katwa, se huko nashukia muvile pale kumwisho ya gudru ya riki nishasa, utaona tu pale huko pa taximen ile deuxième parcel. Parcel ya kwanza ni batima kabambi ya zone chini tu kule batima na muangabulirie utre kwa Muringa anduka Dr. Muringa abando babare mumenya na mubangabya bana na mubangabya bataximen abalabi Dr. Muringa abaretra menywa oko okubi wene ebya kabi na nemukola okubuli ndambi aba ngalwiro mobeni amini Yesu apakambali emigel pale na tutasema ku mwanzo ya gudro ya rikini ito ndibu tukomwisu ye ku mwanzo ya gudro se unafika tu pale kwenye gudro inaanzia kamata direction via tuko tuku balabala ku gra route hawezi tukosa pale kuna kwa karibira banosha pale sasa ba, donc tuko face à face na bale ba karibira tukauli kiro no doctor allo karibu mochehende wasinge risima baba
1: kabula yene tia
2: mhm
1: na omukoni pembende kwa berenga mukani lo makotevo na ikwanda akalo makotevo na ronga bwa netwe nangalia vitu kileni wa picha ni vonu kwanza
2: bolo bolo karibu kwanza
0: okay embende
2: ati embende ya berelu momobero
0: mm.
2: kande na hikuo kwa mukunde
0: mm.
2: atakaluma
0: okay hiko kwa mukunde na akaluma
2: mm.
0: oyo akendikolesha endugunda
2: mm.
0: nibwe ndiniko ne kwa mache kwerimia eshandundi sat
2: mm.
0: nari inyasi kenzenga
2: mm.
0: aresi sarang
2: mm.
0: nari inyasi beri machikopo chiuma inyabia kwa omunda
2: Eni ya vya kwa waku, ashari ya vira ya siria.
0: Ashari
2: ya
0: vira ya siria.
2: Maetze wa?
0: Akatomate.
2: Akatomate.
0: Abe filitre.
2: Mm.
0: Ni ya vya kaveria akatomate. Ni wambu umasubui, numiwolu. Umasubui, numiwolu. Akende lama, kunde ikabia ne probleme, eya maefeksyo.
2: Mm.
0: Wasinja kutewa.
2: Wasinja.
0: Mm.
2: Dr. Muringa,
0: mm.
2: ni wambu wama kania hamiate.
0: Mm.
2: Ono naye akabula yate Dr. Muringa na abanganasa okwisha tunzisha
0: mm.
2: omunjanga lupitali silo ndesha kola ngatumu kesha byo mwebyo besabesa kwa mabuli yate neruba chumunja abando banne mu ndesha patoko dawo tuka makawaida ngabe ndebero kutsi abando bakesha sebera mufundishi wayo
0: bo nibwambo
2: mm.
0: Nimwe mungabe nde Clemasize Expo mm. Nikangania abanganga babahayi
2: mm.
0: abalimi babahayi
2: mm.
0: abatunji babahayi siyo ndo bingahe byebendro besatu
2: mm.
0: obwahuni tunza erikalekalire
2: mhm
0: akomakuni awaberiganerlam mm. wangabya urehayi wangabya urehayi ahu okomyeshe ntukinunza katrema etuna mukole chendo chucha
2: Mm.
0: 4 mwa etuna mukolo echindwa chuchao mm. mpaka iliko mwezi wa kwanza tukaba bora tubo olipitali roma bya harab aha chindu fulani chema bya harab restola yema bya harab netroma gabanu
2: mm.
0: nero bwi itroma bilo no mwa nyoyo elengere troma trasi abot omwa nyoyo amakeha
2: mm.
0: troma sibo mwa myanya emene na emene
2: emene na emene
0: wo manyi banu
2: mm.
0: nibwa mbu omunye teni kangani bwa Emitunzire yetu katunziramu.
2: Mm.
0: Wamabi wulu weseringa eringa sengandi purusa.
2: Mm.
0: Bo monja cha ukala ngreringa nonande nef purusa.
2: Mm.
0: Emitunzire.
2: Kweli.
0: Wangali witu mukoni ayaveri wa mpua. Tuwele mtuwele mulekeka.
2: Mm.
0: Omunja cha talengesaya. Talengesaya.
2: Amulete kwanza.
0: Amulete kwanza. Alengesaye. Tulangire nicha haye echi kare mu mumubere.
2: Mm. Olubanza luwe nichi.
0: Olubanza luwe nichi.
2: Ah.
0: Tukenduze katrema tunokolipiteli kwao. Elengre amakonye wose wabaregan.
2: Mm.
0: Wabrika kolipiteli wulwetu mbindu enyuma mwalama kuti mwatalama. Wase ko control.
2: Mbo shoda wa shabare.
0: Oyi na utaha karne wase kuchi.
2: Ko control.
0: Wase ko control. Tulangire ndi tukalangira obukonibwa echi bulembire ne cha.
2: Mm.
0: Obukoni wabrekere berera ekosekasi niche
2: mm.
0: origine eyo bukoni niche
2: mm.
0: chamarekende ebyuma ebya bakabaka kwa merumo kihuche chisungu
2: mm.
0: ebyo sibe birikaho
2: mm. ebyo massage
0: ebyo massage nebikapima
2: mm.
0: twitter yabakete masikanere rapid yabrika nibind omundu erilaba moyo Tunaute hebi pimu ebere ngabe satu.
2: Mm.
0: Tuite chipimu. Acha ukala bamu tukala ngira makoni wa uwoshi.
2: Mm.
0: Echu ni bule bana betu. Inyo bosi. Akwa bandu bosi. Ahamu nichi.
2: Aba ngana serisha pimisha.
0: Eri tuko monja acha. Mupaka na mabaye katri mwa.
2: Eye promosyo.
0: Eye promosyo. Katri mwa.
2: Mm.
0: Kandi oma katri mwa yu. Omo kwanzi. Kitu na mwenda mwamarema.
2: Mm.
0: Omo tatu. Etu na mwyo kwa lupitali.
2: Mm.
0: Tuka somero kwa mafundishu.
2: Mm.
0: Omo win. Etu na mwenda mwamarema. Aba nzire liwata. Na ingaya reba ya kubakare ma.
2: Mm.
0: ewa heke yisuka. Ari asoma ni bule. Tokwe kama motoka, ewa enduwa ya remu, omolutu ukuluche. Ewa tungechua vili hayu. Haba ngende isari, haba ngende chisalala, abushi. Tuketu na muko langana, elangende haba andoba kulechi, bakala. E chuna bakache remabati.
2: Bate.
0: Chikabia metre singai, tiri kombie. Nari kwa langira, ukabia uwa ya hika, awaha ukachi hindirera, ukate kama mboku. Mboku ukare ukakula ya uti. Kandia eisuka ya ukende kula mboku. Mbino eisuka ya iya vya yeti. Ahua nga herera ito kukenja. Nere promosyo ya tukakola. Muli ebendu, ebe tukendi yetu wabili lobi ebeyi. Ngaba wiravi, kusidu wanganasa. Ukotu, kusi chino chabili lobi ebeyi. Pomade kanusa. Tuka ula ya kenza dolari nga kumunasi. Nari okore no. Pomade satu. Tukende kuhera yokove dolari.
2: Okovend.
0: Pomade rapide. Tuka ula ya kenza dolari. Pomade satu. Tukende kuhera yokove dolari.
2: Washinja kabisa.
0: Kusudi abantu banene epomade kanus. Ngokochi ne inenge tero si mu nyumba.
2: Anduka ayo tukana kanira ku biro byusha abantu ba bareta menyeyo.
0: Kombi si yabulo mu nyumba. Pomade rapide kutia. Satu tukane za satu pomade kanus $20. Ukinya za satu pomade rapide $20. Oma promosyo ahatu kebo irayi oma katremwa. Ni woti chabandu. Eche ndi nama wende eche tabu cheno. Omu nduike ndi ulachu eve dolari.
2: Ito siri.
0: Akende vya. Enyama verengira mufamie moringa. Nero omu nroyo. Tuangana wa teacher. Aka watu amare mererua. Tuangana mu wa teacher. Kukundi ane mufamie moringa. Namare mererua. Akazie na mare mererua chindu fulani tuangana mwa teacher elusiria ngokwali anza. Promosyo enu muna erizi ya dere ni $50 niruwa mabia mumuringa tuluka lukane. Wangane wa uti inje ngali anziri himba me akala kainikaki ngali anzi nyumba yeshomba kumufano. Shatu kakulisi ya kustevu umumuringa. Ngali anzi nyumba yeshomba menga na ute franga nyike. Tukanduke eshi ambao ushi. Eshi ukendi kulechi. Eshi ukendi lagaku. Nevekanda. Kikuwe vikanda yusi. Uli anzari kwa la kazi. Uli anzari himba kazi. Uli anzari kulechi. Ito kuwa ticha. Okwa cha ule wenzire. Aha ulu kele mererua. Nitukuwa ticha. Ni nyumba ya metu. Tukandikuwa ticha. Obali kanduku si ako wenzire. Wasinja. Tuluka lukane. Hanemwe mundini watu, bahatia kangari anzererema. Na ebi wabuli mibi wabere nye sehera kebi wabiri mwabere wai. Baki ya singu ta hererema, wasa tukini kuwa hererema. Tuluka lukana.
2: Hererema. Washinja.
0: Kasingu itibwa heretu ngira. Wabiri wane sengande yao. Asa, tukikuwa heriku lechi. Heretu ngiru. Yangabia mben, sawu. Yangabia ngoko sawu yangabya ngombe sawu
2: nibwo ayiwe nayo yangana kule romosha abande
0: wasinja
2: wasinja ri wati
0: ni asinile byo omwanya sha pilot ahatu kakangana ya kwite ahatu kabagana ati ndu chawu changana kule ra iwasi walebya wabisi mot na malangira hani obutayekerere
2: ngateka hoyayi
0: ngateka heyayi iwabiri yalebya sha pilot Oho tumabote. Nganzi rerema. Wasito yu kukangania. Aho anganarema. Sha pilot. Ote. Na yi aha. Nanganateka. Heisuk. Neto kukangani. Ukendrema. Ukulisia kwa kala kau. Unabote ngandere meringa di parcel. Nganare meringa senge parcel. Nganare meringa hektar. Nganare meringa senge hektar. Mbo, selo votre, nipo mbo, okwa kakala kau.
2: Kau. Oku nipo. Nipo mbo, esha pilote ya weyo baba.
0: Hey.
2: Chichi ndo chuu, ekintu kiwa manza
0: eh
2: sabe ngende kolachi na matsemerachi eh
0: tenu kwa bakati kolachi ni wa demonstration eriku kangania tenu kwa tika kola wa chete aite aite na brikola inje moringa cha cheno aha bandu bakaselebere ya ebenungo kwa bekakola wa iyo waketema sia pilot
2: Dr. Moringa tukashima kandi tunakulikirire omulenge wawu amakangania ngoko wabere yepanga ngoma nawo bolome babu tukashima kunde wabi yepanga okumakuni wabo okumakuni wabandu chamakangania chititu eshodawa wabiritekaniasho
0: eshodawa chabitekanibwa
2: nduka okubu niyo bukoni
0: ndiyo
2: abandu bahike
0: ndiyo
2: twamatandikomunjaji
0: nari okwitunzwa halia haneri wa andibo nibwende ngalusi nitakiria rela bako mustari nero haneri asa ewansa vip echuma echo bakete masikanere rapid nibambo aho ukande bana evaler eye 5 dollar ewala bomochu mecho vip obukende labalu balubu
2: elibuti abando bakabya banene tutelili
0: okwe echo nacho neche ndichi mwibwa sa echo mecho chabando bakaba kakwamirire busungu
2: nacho neche
0: nacho neche neri abandu eribwind ewe tru abandu kasho franga kaneluke look nga nibiri chikali kine mede 5 dollar ewala bakucho wabela bakucho neri kuti kunesho daw scan rak ayiba ketema traitement rapide
2: wabi kupima nalo bakwane dawa
0: eh netwa kweriria shadawe esu esu bakete mu mfungo nibwende okufatana okobukoni bwawo netwa obukoni bwawo omatora singa hani omufungo owesa dollar kumufano hani omundu wakamp omundu oyu aluweri enda america kuzi aluweri enda esin bali ndi amutu nzira eringa sengi mile kumufano nari omufungo oyu nyakende ula sengisa Oriye wesengi mile eule ndelehere busungu.
2: Nero erimwe dawa yusi.
0: Ayosi.
2: Ya makuni wewe.
0: Wesinja.
2: Ni wambu omufungo muka kwa merero mundu paka alame.
0: Paka alame. Yewa ketema tretema rapid. Treminator.
2: Karibu babo mochehende. Alo. Unakuwa mire chehende. Ebu watu na kwa miri.
4: Ndiyo, ngani weriwe, erila di mango uriyo. Na erio, na uki ya mta kulu, na uki ya kakakamba. Kukabu wabu, kakakamba ya kutawa, agriku niki, na kutawa. Na asima, na uki na we asima.
2: Wasinde. Yeti ya anemutu wa erilabe mango ulio. Ngebu ka doktor mua na wire ukabari kiraba veneria bushi. Abandu ababiride pase emiakeye. Mua tukiru kose nga?
0: Bo, swasanta.
2: Swasanta. Nero, onona yeti ya utu wa musha ku mango ulio. Ngebu ka doktor mua na wire ukabari kiraba veneria bushi. Abandu ababiride pase emiakeye. Mua tukiru kose nga?
0: Bo, swasanta.
2: Swasanta. Nero, onona yeti ya utu wa musha ku wa singa wangaba ure utichi.
0: Bo, abu kundibane hale ngande vende edawe luba luba. Inimia esamachi eyo si eyo si eyo muchi. Inia kalangayu. Abe kalangayu ndreke. Narini atuangayu. Inia yengele mwishanu. Nirishanu ayi. Inia beka riyo muchi. Yomobuhi. Nariyo emichi. Ikandilamu.
2: Esamachi tu.
0: Esamachi tu.
2: Inia kalangayu mwuma uta ndreke.
0: Mbote ya mwuma uta. Erika langa ngakua ngana kalame. Ngakua ngana kalange soya. Ngakua ngana kalange soya. Nari yabi umandreke. Iyeko okwibu wangana treko mo umuamule. Eribi wangana labamu. Nari.
2: Inia tuangayu.
0: Inia ingela. Abe ingela. Neribua inia beka treka. Omo bui. Omo chikopo chewu. Inia treka mochiziko eche samachi. Inia kologa. Nari nyanyi.
2: Obui busi busi.
0: Inia melanje. Inia nyanyi.
2: okomichi
0: okomichi omundu yakindilamu